0: Ya, o tatono le la atali watu foisi o mato nuu e foisi la to malolonga ya wafu ilanga maimol talai nalo yola unangal nefo ya solulu ya ayole a anga yetfo yola wafatali malifatali malo ya wafu itaumu fitanga le fiafi tato toifelo ifu itaya ole teimifu itu amtainel tato totua ya ile tula lima ile fiafi ya tayao ya muletu fa malo malfaftai ya awa fori talaina lo ia o tato unanga ile nei foi vai ngale fiafi musical manavo ngalo ngale la tato liwa tu ya ina ua luas fuma lima minute te ai le tu lai fa
1: musika ole manavo ngalo venga le tato masani ala u pol kalam sa mo le sifu fonga o le sa o tonga ya la tu la wala le o valu te simo le iva win fa malmo sekia oe sawia

Musika o manawa o ngā ruenga ina ua toi fitu minuti o na tālo le lima e o e tama o koko alaisa ma na ier koko alaisa e taimini o le tau malulu a e a mane en mafanfana e a pe afa pe fuire o lai tap tap e a imaota malau e si le atu na e a emisio le sa fia ngai fu male a sao tama lono winga matua tele le tau mafutanga sa e fu na sa e o mailale o ngā tonu ngale mua ni vaso ai lungo toi fia tau mafatele sto ina a mawar koko alaisa ya tama sa sawana ya to fa manu ya twin itema ya ilola to wasana te nei ya am ya ai sa telin ya me alofa ai ya fa nga so solo na ya me alofa ya na mo me na yo walo ya me so fa na ya malitina le ai nga ta lo fa le fa malo ya to tina ya pe fa pe sa fa ya le ya se nga lu nga le le e pe sa e se vinga fo ya sto ina la sa ya wae te la fu nfa tu afa mai ya na ye lo fa na we a kasi ya sina taimi e te anga ye tu ai ya e watu sina i puti es ko ya sto ina ya po sina na te utus pa pa ya wa umala ya to fa mu ya tuela una ngatsu fo sa tonga nai ta ma uma ya le fo uma e wa umala sa ta ma lito sanga e le ise me la to po le fo ya fa to a to e ma fo le ava noa ya ile na fu tau sanga ile lo fomlanga lo le tu ata to ile pe musical manovanga luenga to e fa minute to lima ona talea ole to lalima

O le taimi o le sifunga o saotonga le ua lua sifunga le valu ma le afi minu te ua te aile tu la lima. Tau sa ili atu tu langa ia ili tala le tau. Le utau fa le tonu malimu sini ya msalo pa yesi taimi. Ia toya nga ia tu yai ya ona fa ilo atu leo tu langa le tala le tau. Ia wafori si le fiasi o tatu utunu. Loi va fonga pe tau tua mle au nanga masani alau prokalami sa amuari si ufonga o saotonga. Ya ile nei fo ya soluru wa soi vol masino se tim ne fo to sanga lu ol wono ali nga fasi silanga fo pe masani ai wa fo di sir fia so tatu tru ni si fo ya wa nanga ya po ni aseta fo lo fa pe fo na so so ni ya wa fo di to tru ino so tatu tru so tatu ai nei be ona e sir fia ya fa mla tatu la unanga al heaven and mercy care. Ya olo vai fo na mua ya nisho fam talanga ilungo ape folinga lo ya ila lato tu lau ya etanga yesa ili ma e sisila ya yo na mauti no ilo nisho tu langa ya ile tautua mala unanga le heaven and mercy care a ol telefonio lo yeta to por kalame fa na so time atla no atu ile fiong al fertua le fo mai ya vinea fui mono tu pola. O le numero le telefonio le o fatastasi o lua fa lua to lua. O fatastasi o lua fa lua to lua. O le telefoni na talano ia ila fionga le fratua ia vinea fui maono tupuola. Ia watu langa uma e te fia manino ma e fia mamla mai. Ia ile tautua le heaven and mercy care.

Ya, vore ngalo tu atali umbe foi tato fasa longa ili aso atayao. Ya, ili lima ili fiafi, performasi ane estofi. Lima ili fiafi, ya seipa, ifo ili tula eval. Mesfori tau tua masani ya solulu mele tula efasi ya pa, ifo ili tula evalu ili fiafi. Leva vai at foi tulang ol tau ya wa mata foi o wa salu mai at tulang ol tau malulu le wa fa solo mai le vai nga foi le spring ya onang ya to ya le foi le ma fa fana vinga le mai at le tulang ol tau malulu po le winter ya le wa tato ya le vai tau le spring nga ye to foi wa umone foi to tatu fa piane o ta fiola le malulu ya ayo o tu ne foi le mafan fanna po le vevela ya no tatu to fa piane foi le o ta fiola mo to ave vela ya ai ona o taula vai ne tu no tatu foi wa le von ala lam papa o ne tu no ya to ton fo wa masani tu langa le tal tau mai so tu langa maswing o tau le to sanga ma le foi vai tau la ver tu langa ye fai te tenga tua pesiale nga se nga se por fa ma il fulu ya ele ta si se tu nga fulu e se tu nga fulu o le si fulu ya e a lua te ia le uto te atu ele ilonga na ta oto ises ya o isi tu nga fulu ya uto tonu na fa fonga mai nisi na afiai ena matua mafatia mafatia foi lea pe folo o tau le manongi se tau sami le manongi se tau mafutanga ya a o a unga na ya pe folo le pepeo ti

Ole nawa tawulunga fo tato por kalamela ile tu vi inga por fainga lo tu la fia fi ya ile ne fo ya solulu pe fo masa nyai le saole au nangal si fonga sal tonga vi inga tapina ina ya tato tu vi ma ala langa ta ta waile pa ia si si esor tato tua ya e fai mo tato sao e fai ma vi ole tua fa atreina e pea lo na lo fam lo na ngalei ya ile tau singa me sol pui pui nga malu lo tu soi fuom so ola vai vai ki ute ma fai vai pe na masa ni ai le ngata lo ni aso le oso ya ole lale ta yao ya se ia toi mou atu fo ile lale ne fo vanga le fiafi ya tato fa alongo ina pele a lofa fa amalo lo mayro tato tua me sol lan tau singa ya i tato ya fo ina fsoa ina le fo launga mal sava linga nisio maftianga ya i ngase ngase fo ima fa so i fuanga mo le nei o langa ya tatou te ioe mo teritonu ya o loo e leo tu lafo ina lava i tatou o loo tausia pea i tatou i o na awanga le lei ya le awa ina tatou ala langa pea ya ma vivi ima tau tau lona suafa pa ia ma lona suafa ma malu ya mesi o lfafo ya tu ya te ia le vi inga wau te tau maono mea ya i tatou alana whanau teritonu fatotua ya te ia tu e mawal fapoponga ya ile na foi va ya so di tem masani timer su fonga sa tonga le wa luas fuma lima minute ya o te aile tu la yono pa da lo fa ti ato e pa fa pele fto e mafuto mai ya to fa malo atu matauta ya e ya ila to to ai to rumal manuia e moto malawa wa e mal manuia la to fa to tenga ale fi au manga luengol de ya so ya malor ta watai malo fo fa to to fa malo atu ta poinga Moto malawa sa tap tap wa ni yaso po fo fala a ma ula le ula ya tap wa ya lo faiva fo ya so tatu wa tunu ya lo mata fa nau ya me fo alo fa nau le anga ya tu ya wa ongol ni yaso to tali uma moto malawa fe lo mainga ya tatu te vi ya pele lo fo malanga le yo tatu tua ya ava pe fo yo fe ngai lo tatu wa tunu uma ni si fo tutu ni afiafi o maftanga tatalo le telo e kalesia pe ma senel fa ile o nga tonu le mul va yaso ya mulia tu fa mulianga ma le fa malo le tato por kalame ya wa fo tuti ma faiva ma sandi o e kalesia si ese ni fontanga e me so ni so maftanga ma ni so aingo ta wa fia fo ni fia fi ya po asia si at fo ile tasi leisi ya ya ile anga le leo tato tua afa pe fo e fa fonga mai tonu lo sa Ya naite ye se paka. Ya wa fu kole ninga alum fa nau italonga. Ya fa malo ya to e mamuri tu fa mulianga ya to ye lianga le leil tatu tua. Le wa la mla mafa i tu langa ile. Ya i tau sin yonga fo i pio na ye ya fa anga tama mesi o tabu sanga italonga tonu fo si o tatu ai ne ma Australia. Pio na ye tu langa ile AFL. Ya o le wa amata fo na fa anga solo atu ya i au pito ilunga. Ya yeah, I miss la ole NRL ya po le lakpiliki ya le la tapena tul vayasone le la alwe le valu po le lunga ya ol pa uwa a itulanga murtam finga tulanga ya tule ile su nga sampini faisi matautio ta longa ma ele fingo fi ta longa le usauni ya tune au valu a ya utelo ilo po fele au nae murmurta ya ila mai mwanga malauta po inga ya i talonga fo ipo na ya i talonga lak piliki ya olela saunya tu liva yaso am te nai tu langa ya i talonga fo ile al top 8 fais fing tale a ole talonga le le va le warrior a ole awole warrior le no fo ya tu le avela ta poing ya ona wa 11 tam fo mai au te tonu 7 no le le se lao lao mana ia le molato ia me se fosi o tato wa tunu ulo na lua le ia pe afa pe o tato le na ui mai ni usila ia e mo ia folo o tato ine ia awala neno ta au ia ona le wale aula ta au wale storm mena le ua ta alo afa pe lo ia la tapo a yesi a wale warrior le uve atu manela na saunita usanga alfa avelan ia ele fa ingo fielan ta alonga le la saunia tu iai ile la ta alonga male au wale dolphin ya ole auna ose ole auna lute ton le fais feng taola na ngai mai ya ile tau fai wi wer tam sang am tau tier saul auna ya le u fa pea ele fe lo ila u mo le wor ya le la ya ai man ya fu
le voe mo mo wina fa pe fa lua na malolo ile warrior la ta long al temo tam sanga ya ese ese a te mi ese ese fo yaso le lope te umana tu mama ile au al dolphin ile warrior anga ile tam sanga ya ke wa ese ta pe na mai mar sounding ale warriors le la lo mo ile ngol final la tu so ta longa ya da tonu lae e maua ava noa o au pito e lunga i e lua pe tolfo msalo a malolo msalo e toi maua le ava noa ia ae o lui ngalo fa mtalang ia o taalonga fainga taia leua la sauni ai ia wae o le ava noa le a malolo le warrior no inga te le le ava noa ia e sa ili siampina leto sanga ae a malolo i ia o lo inga fa e longa fesili ia mo le toi tau mfai mai e fain talo na toi asa mai al temin nei ia e le tau toi fa atamala ia e mese fo ta alonga au pito e valu pito e lunga ia le la tape na tu neva yaso msalo le asforeile as tonai as sa ia o ta ia na toi mai lor fa ia ma yefsu ia inga ono pion ofa ya tu lang alono winga ile ava noa o le au ole warrior o le rooster o le panthers ia pe afa pe sawa au na pito e lunga ia o tele o mai loi pe sao ia po le tu sape e tasir fai e ina pe a au te po le te lunga msalo po talunga le alatua wai malolo wai malolo wa ia e tasia ia pa wala nartu langa leu uwa wai etu ia o top 8 le la al ia o na ilo ilo le si taunu unga le veaso asau a ale asforei le asto na ia sa ia o talonga na ale valu pito ilunga lela ta pena tu iai o le NRL ia ae manai fo tam faisi au awa le Geelong Cats i le talonga le a tatou ni milipone a le Osivu ia le wa tasi na talonga ia le fu ie mawiri tatu aso malolo i le taimi fo ie saune tu ia wale su inga sempin ia olono wina ya tasi na ta musanga le fu ulam lam fai u ya la to fu tam fainga ya as if is out tall tu langa e talong la piuni piano o tal not for la son tenni to out to mata mata le in talong la piuni ya il ta un fainga or pleki le tu ai africa sauti ya le lan fa lu in la son tenni ya ai as sai lo la sa ta ma asto nai ia toe ki le leito e nofu le le mata mata talonga ona ua taitasi malo au e lua pe an sirfia ia o lesi taimi ua sau ua numero tasi afrika lalolangi o lesi taimi ua sau numero tasi lau anu isila loo peleki ia a lea lau fetau ine fa testi na fai ia lea toe tasi le latou testi le tutoe ia lea vai atu le ua anga atu i amerika ia USA o ina le la fatino nel talonga muli muli le salo se ava no te le mol orpelek a e fina wina il talong muli muli le langa le wa lua africa ya e tasi in usila ya e tasi in usila a e la vea foi masialo or tatu o tunu le captain ina le awal orpeleki o le va inga le a fano nuona il temur talong il tau mafaya sialo sio sio tatu watunu lua na skor talunga lea a mata tala aia e ia skor talunga lea ma Afrika ea a e peita emua ne walu si sialo itua wala velo ni tau au ea e suya tu foile sialo sa amua ma na ia foile e talo le li o wale sa setiti ea a e ua le manuia tau mafaya ngaro pere ki umalosi tele lea lua Afrika pawalo le tulanga vole no tofa no no tel talong le po ole penalty try le na mua e Afrika a ile mai le au New Zealand tu sa wa o to ma fa fa talo fa stato au le man Samoa o e si le fie Samoa pe afia pe te mana tua la tala le o ta to le au la kapi mua mua la kapi uni na mata ba il melo le penalty try se tato au le man Samoa le te min tam fai mai ai le fo ina yai ia tu langa fo ile na fe anginga solo ma mafau faunga ma tala fe avea pe fo ile la na va va ai ma wala lo le a ia le lalo langi si ta tu tama ia ma fu anga na a ta tu na ma ta mel mel o le penalty tu ai o le mo ile lo lo fo ile lo po ele e ti to lo skala mu fo ile a ta te ia lo tu ai tu tu me lo fo ile lo ma si ile mo vosko
ya le la no va ai el talonga le Africa ma New Zealand ya tu sort of up here sorry ya le ai lali mai fu au te tele la langeri alea ya le ai mbuwa ma wele penalty twai a Africa ya ina u solo muli le forward ya New Zealand ya ele termina na alu watu waile le malosi le una i skola mua Africa ya ma mawe lo la to skola na penalty try ya peno fa pelo wa to i tu mai o luma si atato au ya fa pesol ya vai ale wa o ye au te tele la

0: Nu va fita, eu le audio bike, a.
1: Ai, ori ca care, fac cum?
0: E nal.
1: Era ia se mea lo fasilie.
0: Ei.
1: Ole, ola, mare.
0: Nal.
1: Vaya cola, se oi, mea ca mai timu fia.
0: Ei, oi. Sa ole leia.
1: Ma ngui alma ko sa, ma ca mai.
0: Ma neia via, lele.
1: Ia, o kula galava masanyo. Wa so fa pinge. E uma lava le. Alo fa fa yo vale kamai.
0: Ya na, na.
1: Ah. Yo, ki ngala mo fa ko so ia, so ia.
0: Ya ele fa yan ta fi fi ta mochi.
1: Ah. Ha?
0: Ele fa yan ta fi ta mochi la lo fa mel la tama.
1: Ya fa pinga, fa kamai kamai ki walo kamai kama. So le ke si la fi ai ruwa.
0: Ya.
1: Sore le umara ka fu so.
0: Ya nala.
1: Ole kale, wa uma uma uma lo siti.
0: Oya
1: kale sore.
0: Nala. Ole sa wol fu le sa wo sole a won i fata malaisis.
1: Sole bo ka fi fu me ku fala u kri.
0: Yo e.
1: Ya. Ole fo ya e. Ka u fa ya ku ya mai fa ga kula.
0: Ei, ei.
1: Le mo fala au.
0: Nala.
1: Ya, si to su ye se se suino le.
0: Leo tatu sa'ili malosi ya, ah, sa'ili ili ya, sa'ili fo. Ya, sa'ili ili vai la au na wai manuia ya, isi isi vai, ah.
1: Oh, ifa penga. Kofuai me uma, ah.
0: Eo, e. O leo o ai ai.
1: O leo o ai ai, la kaku kere lopo le ale le. O leo, le soifuanga ma leo langa ni kako iai ya, kako le.
0: Tofo iai, eo, e. To foi no tailo ai le ah
1: skala nga ye ju ko ko fo mai pe ko le sak fo mo nga ya ko
0: ya sa le lia ah
1: ya e fo nga ni fa pe nga la mai le si si akoko ka ke o ai mai ya ai ko al mololo mo
0: nala
1: ya mai la vane ma nga le ri fa
0: mo me uba ya
1: Eh malo ka kwa?
0: Ya mana ya? Malo ah.
1: Yo.
0: Ya lewa amata me mai. Ah.
1: Oi ho lo mo.
0: Yo. Lewa tala malai.
1: Ya ko wa yo ka u via ku misha lava ku mo la umbela.
0: Ya.
1: Ko via ko le fa mo le umbela ke wila.
0: Ei.
1: Mo sa nya le lua ma se furu fa. Ya ma le lu furu lima.
0: Ya te wila ah.
1: Ei, lua se furu fa, lu furu lima.
0: Luas fulma le fa ya male luas fulma lima a
1: ya fa mole mole lava
0: ya wale fa aftai lava mano
1: yo e uma coisa
0: ya ya wale me si na wa e tala mala mai ya
1: ya fa mai
0: a so fulma le tem
1: ko ya le fa so ko vanga la wa ke lo mali ya
0: fa
1: mole wa vija kanga ya
0: na la na tonua ya wale fa aftai mano
1: aftai lava
0: ya so fulma le tem Ia wa tala malai mai di fitalenga ya mano e leo malili E leo malili to malo mafanfana Leo mumoli mefo inu mero rasionalo e peno masani ya Tama ita ya te wila Lua sfulfa Lua sfulmalima Ia u tefoni masani Iva olu atasi iva luvalo no iva Pe afa apea e te leo malili Te ua etua ia au Pe a te ua manel mafanfana Ai te ua e toi maluluina, ina ua e tula e vidi rau telefono.

Ole, taimi si fonga sa tonga le utu ruma la minute ona talo le valu, ya te pa vena si taimi lo tel ta to maftanga, me si fonga tu ma la unanga si fonga sa tonga le fo ya fiafi. Te muri atu lo fanga fa muri anga fa sa unga ta to tunu la to umo mafuta mai so se vai panoa. Ya o se paenga o se maftanga, ya va pe fo na en papa o lo ta to tunu. Ya muri atu lo fanga fa muri anga muli mo to le fo va anga fiafi. Ya mase la vo fa mulianga e malo fa nga mo fitlainga ya mno ya mase sionalo ya tewila ya mle no foalo ni vanga fiafi ya ola wale nfa mo mo ya vanoa fa masu yo tato mat mutenga ma fo fonga ya fe la vo ma futo mo yai lungo la wala sa fonga me tono to sa. Ya po pengat fai lang yo lau telefoni. Ya fa manu ya tu le unanga si ufongo sa utonga ya tu oe mambuli ya tu fa aftai man fa malo. Ya malo fa anga mo bo nga lo fa mo oe. Wala wa singa ufe angai masi o tatu wa tunu nefo iba angal fiafi. Ya ono ufa pelea utu te tonu le ase ulo uva ai fanua. Ono lefo ua ta unu umaili si ui. Ele tem me fam treinar e teu tour ne foi fiaf. Ya mal ta elo langa nga mulia tu faf te tele mal fa malo. Ta po inga sio ta tu tulu. Ya o mo fai fo no tau no mal nuia. Ya le teu tour ne fiaf. Nga le te tonu fa mo mo. Ya ele ya se fai va si asam se ma ma. Na fo tu ma. Aswa tu vai malu puenga. Faso songa sio tato tunu stala fo u pa papa ya po u so po langi fo is fam talanga ya sa bo malu avi fale uto fingalo e ma tu atu ya toy ya ole au fiu fia manu nga se ai se fale tonu ma se vai vai ngola unang ya talo la unang si fo ngo saltonga ya fam ye telele tu ai fainga malu longo nepo. Ti ultima faiva o fenga iai, ya au fatasi le tua mo itato uma. Mori atu lo tosei fuole aso atayao. Ti ulti foi ma faiva e maise ya tato toi feiloa i foi lunga o peau mo ngalu lea. Ya iai leanga le leia lo tato wa tua. Ya mal terminei o te fato fafa soi fuatu lo watu no pele. Manu te le ina fasa unga nei po soi fu. That is the end of our sermon program this evening. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say thank you very much for your listening on 88.9 Win FM. Thank you very much to everyone, especially our sermon community. Before I go, I have to say God bless you all. Good night. Love you.